na cha se eh wan ka chire o na bre suma gidi wan hwe nipa na di na chi yankopon ka se yen san o mu nyina na yesi nyam o hwe dom o se ka se biem o ma bia abusua biem nya me hwe nipa na koma di bu o de ne din ye adiabo an nya me nfa nipa dom nya.

na unim na na ye ye friend say all can sim bi na sasem de bi to me me ka sister bi oba me nche a ye be di nkomo o se sofo enka nchem se nyame beye na me say no anso na meka me ni asem bi aka oba ne meka cho se nyame beye oba kina so meka cho se nyame beye me ni asem bi a me ni mi anka sama sem mi anka sa me ni mi anka sama sem if you say me me wa sase na me wa wiye me me wo mreye a nyankopon ni mreye nyame ni e wo eni asase a oni asase oni wiye hwe nyame na ka se ania ane wasi onun wa ka ebem onun wa sha ejina.